0: La barika koma oti ni oti sui de baraki barani bieso fako projet bo itungonina imini woro wa asheshebo yefre 2ADL sava yir soufa anzama bo brini kakaki atinte awurum fakoma mbaram nim bieso bo woro wano oti no nyine awurumbe wo yenzara pepishin bere oti sui de tsuma nyine awurumbe wo ye de dokeni bo atu uja meta aburunu ati sonobo awo wanu kwara ajidanshe ka sono wo wanu fako manjim imunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu subu switchi fo buka kaki menemu berebe budam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekere sanga nguni fako wo wasu wo wa ipe yengotika ama mobuno itima yati nini nguni tuni ayo yiwa pafiti ong ba sheshe do Poker, Yakonia, Pada Niger, ni Gore Institute, ni AFD, Irregulari, Ise Jufanoa, Yenining Gondi in Sutua. Oti sud 1 barani bieso gando form mogu form chamonga form sabiebo form bawu kadashi kadashi bo ikrika atimieba ni kadashi bo ukurofa shu ka waroti motishina ikorubuka na mbatuma mkokara na yekorofa nie yelafienu na ikorubuka ya fako na saraso na ikorubuka ya na yekurushi yegina abri
1: Anko yo ambam bawu kadashi kembe bawu bani fako gina iken ablana ni nu ke nye sanga nan shinri amunyane ati fofore be ampayo bawu kadashi pama bawo
0: kana yakronya karashibo ikereka yati mieba odakaka yenya bawu kadashi ni karashibo odakaka ibuka sube nje alama bawu kadashi fo un fako baraki jumayobri prefecture na akro konya labari tashi do fabuka su
1: kana anya mieba de kadashi ni cheshe u kadashi msu na afako shi jumayobri bebubuko na anya nyini kadashi ni
0: kana ako kadashi mbo ikirika ati togo mieba nyobri odakaka na kurushinu kadashi bi akro bite na afako kadashi nyobri nishi kadashi bi ufa modo na akro bite ikashi arikembebo bubafuru kabade ahi kadashi mbo ikirika ati mieba ndi ito sangasu bukuru nati ama warenu na buba cheshe nyine kadashi ngo waso fama nyine dati andodo meri jumabri form ni eshimba mbo buyo bawu kadashi ni baraki jumawe brifom nya u kadashi mbo bukuro fabo fere uduma ibuka na yekuro yo ye jumam chashi yekuro yo ye jina brikanda na yekuro buka fako ye nye mwokoso ma amunda awirisu anye nye shi fako nyine kadashi nyo waso kana anyamfa angu fa ulanube
1: ahi nwanye be ansuti ni iti pish ni asheshen be iwula isa ijufanu na bujuman kare koro yo msek iti bude nwanye wa
2: Zarabara Zarabieso Yandi Ahorma Nefabuka Yembam Karakosu Ansansi Yinanti Kayo Bribambaka Ye Bapaba Nzarapebe Ibuka Yembam Pako Pambeso Irila Sheigumayo Latrik Leo Ama Umembam Bebula Soburu Karashi Ni Soburu Ninzan De Karashi Kobo Kayo Bribambaka Mbe Yepre Universite Nabuti Etudiamni Yepahi Labarum Pamam Nansansi Nanti Ka Bateke Kayo Bribambaka Fe Iti centre de formation yepre TTE e wonzara fe o akwa dede nzara kuno fe ya yo nyine karana nyine mai sute ki ya no ne ba ne ba kare duma adena ye kuru sonson nyine juma ne mo sonson zo juma nyine awuru no da latrik juma so mo mo ko so ba mbaka mde latrik wula wa e kuno shiria nyonyondu wa kare papati bo sonson do ye machine mbe e jo so ni niki pa mea o yande sonson e wula do ni shimbe ye pa wie ne e Kurudina iyo juma pamayani. Epre yiri energie solaire photovoltaïque. Aya urumbe epre CTE we uwako sansondo. Ifite ni famu kwa alekira kwa. Dama bukiribu kebe bukaba yu juma unwo. Ite haka bukuru kebe akareyo. Ni yanti kashi juma yu wanu. Nana tiyo iti tanyo uwoda. Nyene tanyone ya foshema. Kikiri sude tane. Yiri laka kebe awurung bumbung bumbung na bukuru ula. Latrik noni. Ejina bera yirite afoku na yande kalashimbe epre sefa. Tanyo sude ne. Ayatron son awuru de latrik ulam. Son bumbung dem ni juma yu bumbung latrik ulanu. Na buka machine mbe yenga. Ikini niki ula. Yesom nune akaka kisansan I ula. Fako yeshibi ikakinati yue de atinsu. Bupa yue na bupa chini kere kwa pati nune. Ikere kake buka sube kebe buwi isku juma. To yiri ite afon zan be ayue na akuru fitido. Bubo karakere bu njini awuru nudo koka yobri nudo. Nasara sarabur ni kuno ili nyo. Ahi afu aki nyo afu abra nyo ni injenu. Ya toko tanangunda nzo ati labarne osunu ko waramoni titi kafo babe ukonji wu njini juma nudo. Ame yo. Ki ne wati ne kurukonya nyina akoromani ma meshi yake ya o ye kuruketi la bar mbuka su ikunu gwere buka su ayande kuruka karo duma ne ka nyene lambam ni ikere kwapati iwo wanonu na akurunya anokpa wula na ti la bar chachi ko akoro duma nyene ka yobrinu na kuruba ko kara nyene awurunu do abrangona ni ku abrashani ku abrashani ku abrangona ni nu ko abrangona ni moche abrasani na abrasani ku abrasani ku Ahia urumbe yesu kenebere na kuruka kwa koroduma. Yele ekarashi bitafobe wu awuru kwa nudo. Ama wangoda wambi. Dekebe buto ayiri mbane free pharmacy sawarini. Inyunu bere kwinga. Nzanga bibliotek dawanle. Yekarashi bitafobe tanshidong munda ni kurudia ni dekebe woyudakaka ade adamande. Ama angume ya uru nudo be free CTE. Doyiri ususuni kurubayo alekira kwabe. Yekare kunku. Kurudi na fano itiso yetieno ne yekiri mbami juma adena mana bukurudi inafa

0: Egba. Oh my God, nana ni gba bo wono bi mo kuna chi ayamu. Unto we acho awuto. Aklo ruku. En jiru ru anazuto.
1: Nure pe mu gable mu be wa mi no mi mu kuna chi na yami.
2: This is Seigneur.
3: Good nation. Black